Na David ni ne ma mere ma ne wo ma ma no wa fa onu mu ko to aso ana David ene ana David ene ana David ene dom a wo ka ne ho no me ma won ne so sun ara ko si se ba jo ka o kan 5 no that before ko wa ba ko we nya ho de ensu bio afei ebedu on bedu ho no na afei tu ensu no David yire num be no no na David yire num be no no yes the ne ahinum aha ne ka me ni abigail mhm na ba yire no as wa fa won no wa fa won mu de ko me se ye jani ba ko kra me se imadi omu ni musu ye timi ha in ko fo bu kra de ko yi asese mun ko su obo ne ne ne ni so da so ba se be ma shu a

kasa no eye wano bi wo foko kwaje mre bi o kan se mi kire me se ukọ kro bi so foforo na akotena kro bi so na wote se yese ohene bi ese ohia ntibra ade ba kon so obusa ene se busa wano ne busa sebe sebe be ma nan eye miensa di mienu na ade nante na ba ko no so ofi se mfa nye boni bi ade a ana wo nsa mfa nye boni bi ade a na ude uche se udem kwotena kro bi so foforo na tese ye se wo hene bi ehia wa wo busa wo nsa wo busa wano wo busa wo nan no aka ho e bia anye bia na ode aprepre ko ba bi enu ko asa ode prepre ko it is ofi se sa de no ene ha wo nsa ne ha wa is about time so we control ensa no if you say o nine ba ko na ha wa is about time so be control sa nine no sa nso so na ma no so etie bo so obi anya asem aye so na obi kunu but so obi anya asem hwe mon hwe mo hu yi ade e be boa o amo abra boy timi akonkan e be boa o ama nkrofo akai wo ama enkrofo ehunu se asemasi nie we die onte sa we die Yesu se enyo no na yeye. Nipa bi betimi akoya de boni bi pa nanso de wo sikari ne ho no. Ye be kasa asemese we nyesa na otie. Ye tie krom Ghana. Enne me ne wo kasa yi America ban no anhunu se. Ye krom ye wo areas bi wo ha. Wo mo ade hye a wo ha no. Akwakoye risk e de amo mo. Hwe savanna. Ye se krono ankrofo obo ho. Etutu asem ankrofo ye. Said the edge in Crawford cast the few women same to all but name my foe walk Ghana hakoko and so yet to chrome high you the any I have home and you see a name baby a problems no war away chrome Ghana so we knew all the issues I bet me and care beboa near to me a survey and then Crawford to quiet yet the BB chase you almost. Ye atwe won so tuo nkrofo kobo footballer ye atwe tuo won so ye kunkum players chese wodwene ho adu ba bia ye awonte ase ibinu ma famu anyamu problem me ka dia ba besusu se ye nhwe ho yi ne ye mo abrabotene ne na ene sempo bibimpo ne beba ye ka yanka yanka ho die ya na ye funu eje eno ane me ade aketua bi ensuo kura se dodo sai na abedom aduane aponche kura ye

0: na fosi fo e ba ho no ma on the fa officer no security officer no any abofran nyina etna ka ma odi omo call police station se omo nko twere omo anu asem na afen so omo start omo investigation
1: sami me do ria mo akona ba bia e kira dwene kakra ne se se empan passe champagne no gbonto e kofa ma akro ya minim champagne no na emu odududu anti age se owro ne hunu atunya pega ne ya na zazai
0: e honu ani ne atwetwe aso kakra na di kan ga se time headmaster no e narrate asem ne chen na business head na sabo fra border di security achi sa okoje champagne bi anka de china security ni ba adwuma nka sa champagne kro no won timi famre abofra na na mutu nte champagne ye non alcoholic na chese apetesini cha kola no ma omro na anye bi anka nka de china nka security ni ba adwuma won timi fa sa champagne no mra kola no tin sa kola no e obefa kola no a oy border na wo fo ni se o sku
1: Because
0: Mpaso agro ne die ankoso na momom di tin se akola no ene panyin no ekọ apanyin ni fie
1: eye same fesie ya ne fo ni die chire na omanfo oba Facebook ni YouTube a video ni dem se ya obehwe ogbo ntogbo die kuta no ne akoda no bodi na kuta no no a ete se die wo de pen ba ku sei ejina ho na wafa bo fruit be 17 aka bom embalance ba kokora na wo die abra na kromafo no ani ye chese e huro bonto obonto azigio e wudeye ntia numra.